0: Dago eta.
1: Kerra nago tatu egorun urun mini, ku eta ere tutatu urra. Tutatu urra iti temi eun minitztoi ku otangiti tuairu. Iti hitu atau, te sign off ni maugut papa. So, te ako giut ni, te ako miteki gikutu, te egorun urun me I tatatu program. Me emuna kutitai I, ringa te papa pasta karere, me kare, teks mai ki ako. And then, ka pamegiru ngaita rachi o ka puka o tatu. Ate ye wiki ki mua. So, aku maru iru, aku nukunu mita ki tato, te taimi anu te. So, ki aku maru iru I tato kato to, ate ye wiki ki mua, ka arawe ako o I tato. Okay, thank you, Ra, and over to you, Papa.
0: Thank you, noto tato, akarungunu mai to tato rachio I te erani. Unfortunately, e ru harai o to tato ora. Te rau, thank you again, te our sponsors. I got a sponsor, Nore a kamaro re tatou te istanga te kukare ni. Tō tatou, tai tatou te upenga, ka pure tō tatou pure upenga I te popungi nei te atua, te ia mātou, te istanga te kukare ni a ka o te imua I a koe. Kau kia chidi tā waka me tenga ko koe te I noo, kiro tō pū I a māua I te ia popungi nei, kiro te pia rātio, pera katoa te aronga anganga rito te pia rātio, e pera katoa rito tō mātou, tō mātou istanga te kukare ni, e a karongaronga mai nei I te pia rātio. Me tō atapu e tika I a koe. Ya no ko rotu puya mato I tomato no taka ke anga teranga I teranga I teranga I oronga mai te me tua tapu te te ora maruru I no mato oronga mato ki topo ki to ki te kino tapu ki te ya mato toto mano I esu misia ta ai I akamaringi me kore ta ai ora no mato ki runga te sata oru karavaria oronga mato ki topo ki to kino akora ya mato te umaki tuke tuke te e rere nei I rotu I te mare voi te au tuata I te me tua tapu Me tō tāpū e kata mātou te e kā pūre pati ki a koe. E nō wata tamai a mātou e tai wātou ti e viki ki mua. Rato I a Iesu Mesia ko pūre mātou ki a koe. Āmene.
1: Āmene.
0: Āmene.